0: best friend berani bising sama Mai.
1: Ani berani bising ngol lagi best friend. Tapi bu best friend bu kumpul jamu tiba bu korsa gitaris tu. Bu esen bu korsa gitaris hand bagai jatuh asing ani sikla jauh nang git jatuh gitar orang kawa apa sen korang ni belai kena sen serio kalau bu angkasa sama ni mana bu anu puding bu anu kasih mana nak anu punu itu. Amai kasi ngapuru. Tak aku tu kaji lagi bor tu kaji lagi bor tu kasi bor tu kasi zainzain ni profesor nung thame kawa kasi salma itu dah perlu set call WhatsApp tu atau Facebook tu contact tu muda.
0: Tak susah orang korup besar ke serenai orang ni nara kita serempaknya.
1: Antani serenai le belanja bankha tipu lah hano kari bo ni ni West Bengal orang ni Manipur orang Acholi Delhi orang ni agi orang ni ik payro poy tung panai NIT poy tung panai tay tay tay orang tay hapani ni ni ni jatuh medical college medical college ani student even tahu kebangunan doktor tunggu engineer tunggu even beribu bangunan ani go tahu tu baksa politisi ada orang tahu kan student dok baksa
0: ni ni langgan itu tuh sila menikah tu kok Jepur pun orang abah muitu manang tunggu tapi Jepur muitu mana abah orang macam Jepur pun orang tung tutu tiri rokat tiri pun orang kiti tiri pun orang mamanu markeno abah itu tamtong ni ni langgan
1: ang MBU college polit pasi ada polit tung puru. Kalau saya ani friend tunggu, poka bin mung balu kaba.
0: Bin mung no poka debor ma.
1: Bin mung no poka debor ma nung debor ma. Ini poka, ke? Yang ang kau tuh himpeh mani. Abu baksa ba, anu abu saya pun wansung mana ang kau tuh supaya bagan tuh kau yang tuh himpeh mani bo. Ay, iksa angka pay tunggu ya koran macam ni, ke? Ang hasil nama ni oh an friend sebeli, ke ang wansung ka, angko. Bonang nu yasak tangi nai surprise nai ni nai wasu ni yang pai tong ai yang hanak lain tong hepan ang ngi ang u tisri ak ngi da amai kemana mokol kun abai kyang bona nasi gi tong ti ta ko makang ne pai yang diksa pai tong ni yang pat sak yang an ganai diksa sapa yang pat sa makang tangi di ka an planeta nai mela bu isi ngang abu la la si ka ke kita bo tam nai as haksan nok tang mama muni kenang ta puna ba bor go sabun kenang semi bo an tam song kana an ma khorza bat pa ta mohin ta ngang ta kon sa ta puna ba nang ta bor nang sini ya
0: bo tam han ka je pur tang da je pur uma hoi sabo hai puna han le do ba
1: bo un la sini men bini man mo kol ba i mo kol ma kana si bo ta an ang ba pur kisa ole di ang te musician khorza gitaris sin sin ja bo ta an sini kana go ang wasun bo kha so na tamo phonam ti hechile bo tamo tamo sang anu su sini ya an khang ro mo khang ro ban tang ro sen om ti ro khni bo song khla ya mo tong
0: wal bo ro bo ko sini te bo pa ya kebang ma kebang ma ko tong tai nor ga saiman kang te saiman na belai ka sang apon ka sang bo jaga hanga ke song tini cha tini ning tini bewak jago na ka sang belai ka na expert tam sen ai kepal ka hmanga na binor jan na roi phaine ro mung sa pon tang na ya he pon kisa oro tham bi tam bi roksim kisa war ho aisi song tani ke bahai bo ti ya bo busuk jor te expert nang aro
1: ang actually ang songnan belai kena hamza go jepuru ang 98 ni simi agot trowo ang bara nok tong phamni kena ang amba uga kage ma tong phage kena apun simi baun ni ma song khaba songte songte ang tau khoroksa song kreng ni go sine ma kha ang kisa saka ang dogan nok ba agi ang phal nok ro mani abu tau passport dogan tau kisa ab ang pepisalan plan tong ko ang kase restaurant passport kotor mai hotel log kase nan bagi ang tabu kato ang bu ang takasani ang talent tong ko ang kase mani no ang nasing mo bino apuno mutang mutang copy claim no joto mani ya baksa to mana umni song thani pa mo tam log ako na exact mo apan ang bo ba ke busu podiman da busu tam am hairo ang copy claim no ta
0: wal jado khanai tong rong rang sanam sung ani logi tong apon de tini belai hati bra hasin ni gitar tamnai kereng khanai ni sin mung manja ta belai expert multi talented jese jaga jese ha paro jese ber mo phono belai kono skill ganang skill kari boro abonor khana kana ani logi tong no rok tong kanke panda paiti paiti tabu ka ang thangana panda paide sine ta kisa kok sam bising tike abon panda paide sine jora sine ni nali ata mle thambro bo kisa jalari tong khani nok ni thambro gana sinia na non ke waswai ran ko wari tong belai kono do ang kisa kok nang salaini dau kisa phat ka ngono sungmung sungnai nang kisa phat ke akok no soi kok ano nang maki phinai nang tia da tong sadi
1: awang chai chok nai
0: do sadi dong ka mol ni bisung mol bo mol nang jotan chla hanjak
1: mai sing mol
0: phung dibor sari ghor bo jorana nang jotan chla hanjak
1: dibor
0: tal ni bisung tal bo tal na hanjak
1: wati mol wati ta tal ni mumung kisa pok to ka bolok
0: June, July.
1: Yes.
0: So, Barotako, the Haste to money, there were Haste to Nung Simon, Bo Haste and Jotun's Lanza.
1: Silong.
0: Muni Bisum Mui, Ammonion and Mirango Kisap and Bokramusing, Asaka Bonon and Sanamusing at Togs again.
1: Gangla.
0: Don't Tabugrom, the Tauga, Titanga, Tamis and I, Tabuni or Nini Zorawan, Titanga, and get Ulo, Hanai Asafina, Nangito Hanken and Bo Hau Tangina Sano.
1: America.
0: Libra Sayate.
1: Libra Saya, Brero Tambi Bango.
0: Don't go to some Belek cook a salakapon. Belai don't talk, Ankako is a connecting line or no Belekanobo and the Kirkana. Anga Paitagang, Sinamus, Tabuko, Ozora, Untomazor, Rogan, Tam Tam Roga, Samon Kaitong, Tam Tam Rog, Samon Kaitong, Eva, Biscan Roganin in Harmon, Tam Tong Tinang, Untomazor, Tinang, Koka, Kiza, Saikanar City, Untomazor, Pula Saikanar.
1: Tabukto Ang, Korosato, Nung Simon, the Ankosa Purim, Hidden Logan Purimate. Guitar of one personal tuition, guitar keyboard of one. They want the palog, the passport to Antomana Noto Bondo Tangato. Dopan is Hamon Kisatang it on Rosini Bubagra Maharaja Production Manico in Logibo. They ang political, yeah, just to both of being able to catch a non political organization by Bubagra and Logiwan is Hamon.
0: Tinang in Armontum.
1: Ang tinang ko sini dop ano sa abnani bagay tay sini tipo na has steni sini tin live marong no tayo borong thani sa iman na bagay ang tungkuling ay political law final musung sa imi ay babusu dote kubo ino tayo ka ang agin sa imi kasi ang musung mo tayong korsa politician ng nandi
0: nini kita tama ni lang mo yang tabu ka sa mga haparopo na hindi jotun sila nono sino mong man tini aba nono nini mong na away kay tini jotun sila sa mitani chubad su man ka kabang
1: Ang pula resamung ni bodol lo, je cangkiran kau guru hape mana ke sini resamung kereng actor, komposer sini takutor join to kumar jamat ini turut yang orang hapei. Tapi anu sini yang bekas rai depur mana je si kereng boba anu kisah subak.
0: Do panapa di sini ngan ke thangde thangde je kanai tonge rongno ni ni pen kebama tonggo tay. Borong ni bo kaisa la kaisa sung mung rog atong kana karta ke pon thang kana kok re awtang sungi kiwe kana bebono just ataw thang de thang de borong ni bagai tam kok kasar namu sung nang kana tong le rog ni bagai
1: ang kana tong le ta khok te bu khok sung no omon ko ina musung go kaham ke pori di phek jane mani rong ta sa di abosin to phono sokmona ni sak nomor sokmona ni ninu khong nomor sokmona nai borok kahamung di Dapatkan bagi orang suci, tapi ini sahaja bagi orang suci. Tapi seng hendak kebang mana saja seng orang bunyi, sih hawa seseng bunyi, hawa hanya seng tong matang. Nok pang seseleng khati matang. Apa no seng, apa no seng, bono mesi ni mana seng, jadi perlu lihat kerengi seng kusuk position nok seng thang mana. Apa no seng, sih dapat bunyi ni sering matam ni bah sih jangan. Tapi no seng seman saja seng, jatuh seman dalong rok. All over Wallos Bonny, Babagi population 5,600, Bong population Bang Money, Babagisi, Single Lag Lactong. Happen on Born and I didn't see people how Borny IPS officer and TPS officer Boromansi, Borg, Dinishin is at all. Abahana Monayosini, Sinui, Dopano, Sin Zatino, Lacapora, Kahamka Serin, Zabadi, Amaba Wunko Kanadi, Jejoras, there's Hamon and Samu Cradi, Poland, the Poly, the Tanan, the Rottingdi, Abunans Haramso.
0: Belai guitar tamagrang upon an logi, Bella Velakan Hambai, upon Ninkis or Roman Bagino Hambai.
1: I don't know Bella Hambai and Anno Jinny Jor, like a Sabra, no Bella Hambai.
0: I don't know any kind of cook at the books, no Sanamusung, Tinin Bagai, Alam Kerang Pandalas and Sitting, Bella Velakan Hambai Maro, Norca Canito Money, Bagozora, FM Ujentuni, Alam Kerang Pandano, Jotono Hambai, Kulumbaika.